Pia umamaliko ni wa programa utapulila imakua. Uliluwa nitapulili masu mararu. Miruku, muhuru, ni namwadi. Variani wa programa ila na wie apurusore Rafael José Gaspar ni miyo Fernando Damas. Watuo tine mutanlie wiwilila Radio Msambiki nera asante wukala ninyo. Mpaka ni hukunawe. Utapulila imakua.

0: Miasa.
1: 11 horas ni 50 minutos. Nkutubika nila pakutoshila kuno ku Radio Msambiki kuishinga. Kwa kutuwe washi yao, tuwaishi munda jao ito rashipaka unotende uno. Tuanjigariro tigila gashila Jumane, mwari jini unia pitarani. Kwa mikrofoni, Sentra Teknika, Jirvazi Urabisoni. Bondi ya waya otu uja uje Malawi, unembite.